Kapayapaan ng Senyor ay aking iniiwan. Ang aking kapayapaan na di tulad lang sa salimutan. Huwag mabalisa